sokango na ya e bia nende na wa namba nde njamu na kwa na esoka pe ya bia na mudimwese tona bonda yino bume bonda etilanga mbube nyolanje nabe no bazonta ne olanga ye ye kwadi ende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka kemiso mongo osoka na besoka Mongele mongo na mama Mabendi Mesonge na kibwe Mombate bane Mesonga na mesonga Senga peso yusu na ndombe